da ba ga ba ga da da ba de ga de da da ba ma ma ba da ni ni ma ni ni da ba ma ba da ni ba da ma da da ba ga ba de ga da da ba ga ba ba ga de sa ma ba da ni de de sa ni da ba ma ba de de pa da sa sa ni pa ni ni da ba ma ba da ma da da ba ga ba ba ga de sa ni da ni de ga ba ma da da ni ga de sa ni da ni de sa ni da ba ma ba da ni ma ni ni da ba ma ba da ba ma da da ba ga ba ba de ga de da da ba ga ba ba ga de sa Sani ni da ni ni da ba ma ba ma sa sa ni da da ni da ga ga da sa ni da ni ga ga da sa ni da ri da ma sa ni da ba ma ni